too much. Oh, we are chong, ukasa do do. Ukasa. Se se de kromu amade e muntimi fa dan fo bosome a asem ma ani e call China ye call Philippines ye call Bangladesh e de na moje e de na Ghana fo ma yo moje e wa dan fofam e by force over wa dan fo ana e by force freedom pem I take freedom, pem ni petri mo sum. Ni ane suro ba, ni suro wadam futiye. Sam krofom yen sa we. Suro un ni ane suro ba, ni suro wadam futiye. Tiye tiye futu otu trim. Anya problem e sam krofom e bako. Anya un ni ane wadam fu. Anya wadam fu ayo ba. Ewu ya ba bro ye ye ko kan zakaria ngoma nyansa ne ka tutim fane ne kwasi suro unia suro adamfo ne sen suro oba we oba so suro be ma e simple e be ye ko kwasi era bi dope